mazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina keri yakwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nendiwe kwashaka uyu asina chaenda chopakeriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo ndichati mukoma zvinokurambisa.